0: con la gota bien gobiugoy. Pas co so men gobiugoy gota sandana yo men kwa muta amu ki gala gota bien gobiugoy. Eso gota sandana. Pas agore ni skuno to. Komen isa skuno to go ingo buane en gobiugoy ju en sandana komen geji la gota sandana. Bisi ne jo men geji tole. Lakini ingo myoli ole siamba ko moje la go le ji. Mimbare tanyo ngi meto ji kabiu ko ngoli pas ko nyoko tebi ako itu nas ko sirto sandana ngoli lef siamba o nyo sirto sandana ngoli lef siamba ko magabo yegi tu lago ki ko me take lago ko le ni po ngetin ko koko tebi sin gorit ki nye ki bo in sandana ipke le ji ki vialda ki vialda ko ki aldo vi sandana gori Kete biskote bin logo golei gro baur natet kumatindo kutindo ju baur natet ne nywa ne klia lagin sa in kobi boy kumatindo in klia ge ne ne aruru ke nagararan ko aruru golei ki gel do jumbarani arai kolle biju tus kimeto jumbarani kobi boy amu is ki gore kapsa amu golei sin ki gal marani amando bar na de taget gol kala logo ju ara kimitoji amu magtindoi ke ngolya na kilia kon ngete biju e buti nota ngoy meten jamata so masit
1: o ya ga mo a cabeza o ya ga mo akin angin e ngbaran in gi bagai in chemasa skugine gite o le baje bio se ta bondo ne Aku manda lagi ni omong wala ga uno atako ko maga se jeu ju sine ya ne ko ndalal ko ti mo ge gure ga ko tarambe a ge te ko tage ki yo te ne bi ju ko tip ke ko ta bin sandana ko ti ke mengu ne olinda a tali ta ge ne na ko ndalal ko ti yo wen ye ge gure ge ga besa ko ti ke mal ko ti tu no ta ko ti me ya ne ge mo ko mi ko ta ge ne ba family ni ko ko ya ti mo ji ki ti ne ga bai ne ba sande ta bla ko ti
2: Ngoro mingo lionde nata
1: Ega teresa nge beberta ni basagiru kwa yatwe Laini kwa yatwe teresa kwa 30,000 kwa mite ingdugeshe kita isumu kwa yatwe kwa mwa Ako babi ikche changa besa ma Kebeberta ni batiti let kwa mwachi Mwagiti nyago nafas ki mwongili jingwane wago nyurchige Lakini tayari mibi iktamanu chukwa namchige 30,000 ingdugeshe jata isumu Nato kisi ike kitu *441#.
2: *441# tashingita kinge duge number 1 Number 2, number 3 Hagi nyurchige moja kwa moja rabini chone Nathan. Rabu Teresa, ese gero.
1: Hello.
3: Again ke gorom bicho ko motni goroti ga burgi samu in. Tom ka gini ni gota sanda na ge lam kalal go. Ki mu gorot ki mu ja kishap ki tekin bicho ngon gi ke ban ka nege. Ni ho ingo le jini la go jo mami gini go buchu. Magi ben bare tu ga go to ki jo go mu go kich. Lagin Oya ora ka tul oya power na tet ibo gurbi ago di mabit power ta ge gurbi ke nganal gane ge lembare ko ngwa ngata ti ge ko lembare ma mami bi ya ka sa
1: ngwe na boy ni bi jo ti mo ko tinye siroi na ne bo ge jana e kwa ko ti ma ge te siroi na ko tinyo ni balal go ti ga gi ko age nga ne ki tinye bi jo gi mo mi ko ti ko mami ko ti age mami jo ge kai ani bi ki une bi jo manga
2: wae ma ko sa gi do
1: a wi ti do go matelo
2: Ramate longaribu.
4: Ongoi ngete in process tukul nopo bi jogo in ukora. Famu in korong ne tai ko to mawas kelim ga agil galal ga tin geba kap sanda nas ke mingo. It does never happen to ngo go uno. Magi mu ana geba kap ti bor ngo ngo. Ko magi noto kito ne ogo rumin mi sin kon ko gile khogle gitto gi galam pare. O mengen ji mengen family ni mara mengen ko kwet samu amma ye ma sa nan ko ngogo le mommy power na tete ko mommy power na tete ko kora ko ko yo nge ngiwe ki to ne ki illegal ko ta is proper magle ngogle ko stagan ko yo no ka ya ji to ko yo ko lia we chori ko mai bare ko bar ga sandana ko yo ha ki ga ko defendant gin no ani wo ko me to ko gile ne nguno ma ma kora ara to kian kora kelaja pas ongoi
1: Amo go mie matelo ngu ayate mi go ngu abichu go gitikito kine ge mbareta abijo mu kingo ga goro le go agu in sandana go bashamba uline oger go le mi nafas yo ne bambar ne tos kino mjige amo gi bambarana tap ko mengis ne ibores ko le agot king king go lenga mo ji go ibasanda

0: tun komwa iwo ine arab kirwa ngaliando na komwa na ga komwa ro menjo ko tun ale murini kibire murini kalagi kilia moin kolia mwango kanap ke muruju ko leja arab kirwa in ko leja mheshimiwa cheta une barie ko tun ge une barie ale jigele jone ko leje bagai ko tun ge une bagai kana ngaliando na ta ko nguno ko kamacha leja ko rulien yo mwan gende teinen ngaliando ne mwan ge chamchi komwa na ga komwa ro menjo ko tun ale murini kibire murini kalagi kilia moin kolia mwango kanap ke muruju ko leja arab kirwa in ko leja mheshimiwa cheta une barie ko tun ge une barie ale jigele jone ko leje bagai ko tun ge une bagai kana ngaliando na ta ko nguno ko kamacha leja ko rulien yo mwan gende teinen ngaliando ne mwan ge chamchi ngaliando ta barie ingurien yo mae ko ge ngaliando na ta ago i Neto ndete gelen kago tuge anyun amukyo so mya bawi kago tuge inge ni le jogi so mi le jet ungo no le jetai korwa ye jet che ji so mya ke ale ji gele jone ko le je ba kai ko tun ge one kai kana ngolyo no ta ko nguno ko kama cha le jo ko rulien yo mwan ge ndete inen ngolyo nda ne mwan ge chamchi ngolyo ta bor ye ingurien yo mae ko ge ngolyo nda no ta ago i Neto ndete gelen kago tuge anyun amukyo so mya bawi kago tuge inge ni le jogi so mi le jet ungo no le jetai korwa ye jet che ji so me parie ta to ko nam ko te ke ke parie ti mo go me chei ko ame jo le jo mu ti ongi mu mu e mo ne mu ti ma ke bende we ko ngoi mesen
1: yo ngoi ele ngi mu te mo ne mu ti ngali ya ne gararan ge be bara thana e ga shag ne yu ne se bi mdo se te ki ap chi ge ji ta ge ke ke gas ke le ne agina
2: garbu yunus
3: kongoi kongoi bicho agar ye na bas na rugo no kongo ni ge na na len bigir ele ni ne tumbuli ele gimi anye ni ngone enga ne ga siasa ke mi tene nda sarta ne igere na ge ne angot ko testa hi ko ho uno ne ta ko we ndi go ya itu ngo ni ne ele go ba ya ita bi siasa ko go go nde mu gole nda siasa go gine nyone apo pagasa nga ma cho som bikyo ama cho som lo ukyo sio agar ye na bas na rugo no ko ne ge na na len bigir ele ni ne tumbuli ele gimi anye ni ngone enga ne ga siasa ke mi tene nda sarta ne igere na ge ne angot ko testa hi ko ho uno ne ta ko we ndi go ya itu ngo ni ne ele go ba ya ita bi siasa ko go go nde mu gole nda siasa go gine nyone apo pagasa nga ma cho som bikyo ama cho som lo ukyo onge iyo onge chenga ni onge chenga ni ga ni ku sirgi ta ke tu yo ma mi ga ni ko ma mi ga pesa ki ne te sta pe te di lai agi o mi so no te ke ko wo ni mbi pa ya hi ko ma cho so in ko nam ne ga nam ko no to ne nyone no to kerge ngo bo guti ta ke kerge ngo ne nyone ko yo nga ne no to ne ko cho chu bo ni ko no to ago nyo lu gi ya no to ni ne agi bo go ki ku kwa ne inga ni ki ni o no ma cho so mbi ki ka ni logo ki ang ngo ni kwa ni ma no se ti ni logo pe ndi logo ga bi university ago be ndi ge be be ruwe ki ate ko ye gi dar gi ki ya ta tu gu chu ngo nyo ne ba nyo ko nyo ge o ani ko ga bo ge o na logo ki o ge su gu une di kio gyo mami gani uno zomo ungeri kani asuwa vii kiburu wumye angesi cheko kisi kia mingani kia wala tungu kenga jiai tae ya kwego si anai ya chito kuto iware igiri kwa karo tu ya ama tuti kakwa ginde ingo mara kwa isi ginde titinye logo iba kacha ilogo kuseretu agiwe kabisa bichu kwa iyo chini iyo chini igori kumye kwenye utpo kiri njoto kage baga logo huko seretia ma ko gerechi me gerechi go mu me gerechi tu go ko yue ira ga ga go seretu e yo ngeri kali at pikyo onge ba isi nguria ongala na gura na ngunga ina ile pura inyo tinye ogo ichi ningo pura inyo tinye ko izengo ma inya tikyo ingala na te ongala nye na gura na ngunga te go mu an logo go onge ngalo ji logo chucho kitinye kichana e ke bunne sibita kenya onge ngolo yigiti go ngafisa kona yinne go le sobet ko nanywa ango ko ya go sir ko tu to sama tuti ago me mami chi ne rire ne dayo rire ange chito rire sobim rire ne memu ange cha me me

0: sambungane na tulingarone na tena beta brani sambile dega shakso samakso gala kibotu na kubare ma fest na tunata koi karta ne nyone entari gishakso samagenge hawe tarikang man betu shakmu chabam daet akalu koi vekyo takchi cherin ga besa jabo siruti kitili len mita amdai ko bana Afrika konga sis abre ma fest 2026 koi mutubi kaja nga besa go kilji na iti nyai ko nyi bai bachi ni igaritani NK24 TV AK24 Plus unata kigeri lege downloaden agi bai bachi
1: Nathan ko K24 yere lege itinye nsi mengu si bai bai nji Rema Festival na bo genye nubwa 2026 karibu gaita sita hana kibwa tungi lenye 40,000 mi bogusi number 4, number 5, bag number 6 Eri toye lege alwa nyila genge kwa nyila yungu o tuye og Nathan ko elfu arobain 40,000 bike big tama nongmu ten gwone tan endai gwa shikni ke tama nche mi ten tai karibu meshewa
2: Chamke dunagari chamke wan.
1: Bye
2: bye. Omu age ger golaru tu chonga lan bi tondo ge ni gi. Ko ma de goro ko moy boror ge nyon ko tap kuti te olinji. E che gong boy log ko mo boro ka lianga. Mo giti ne gi mo yoni ti toru ge gabi. Ko mo go bare gi mo gi se to ngi boro ti mo ni ti ne log ke ringo. Ko ma ma ne ko ma to li. E che ge so isi go bune bi gura. Amune gitinye ngejere ko bure ngita puti ko eche tumonyo lu ko mongune gine atan e putinyo amun gmache gizo so e bigu bigu gur ke robere mara ka si se tumo gyochi ke mache ko talaguti koro ko ko gunu ko gura i se ti mat ko ige che gile ni biga le mato bwa na njo le mato bwa lu linya o mache izo ngura e ni unit manyi te bi cho gura i se ko turge president ju cho ko baguti o tingele ri tivale ne kumanyi ite mogo ibo izi kutkwebe kwa rake son bichu aki stai tu ke papori uzi kori yetu ye kogi inam kogi ite ne lakini ye tu kutor gine ti kutor gome ti akumme chita neno se chuko na omuzi ye kumara kumye le te kuno kumi ne wendo ate buche eno lina biya se arajaki ke ti lo ate mupu gene lelu ele mamiga ele manegi chine tore kwa eche kogi na omu piga bolle gi magister rubu teswe ba go gwa ke le rungu ne bara inta ni go bande a gi tigate iwe bu ngechere tyo ni chome uli go ndo kome ma je uli min i bote na ti no ngunga a gi sugwa na to rungu ze pa go ime ku me we bu ngechere kime ge mo ge mani tu ma ti no ti yo mo gi a ywe gi mo ge bu ryo ne ju go le mo gi a di bi cho ki mi uli ti bolu mo ge ni we di a gi le wo ja de mi nyeri le mo gi a gwa para para go le ti man alage nye propaganda amuni mangi ndom ko teguro lele gi ge tu tu bu ge su bu pagaus mami gi nengi konda akora ko mutom bi ayu yo ge bi kura ko ge ge ngere sigi bol jingi age na le gi gi meune me si ge bi le ko ke me uje somo tim nam me gi gi meune na bi je ala ko bi ye je ti mai bi ti tori bo ne nyonu ligi machi ko le gi gi be ti age le ni bi ge jamma anange le ne ndo lo izi ko ta le gi musmuse ka pesa age le ben toy ogile ta odi bi momo gi ga ge ga ge tu igere nde wendi edwin na so edwin agere nde wendi maga ta gi mu mu meti yo mito gi nyoto ko bai ta e minye ga usu usu ismaleria ni mi burta ko nyi li te ga bi ki tinyo mito gi igere i bai ta e gi gi de ko nyi ji ta ne bai meta ga ko nyu ko burwa ta wala ko ngo ga gi sto na li ga bi oto ku ga bu ka ne gi ni ko chi gi re gi abar man ne nyi o te ba wi re tu nyi ko te ne le mami mai ni ki Jeba iri kote ni lelu, kumi maini guli. Kunye kuboro re nili si laba tolote, bari mi maini, kumi maini timi. Kwa maja ule, unge ribi kaa uli. Oge le urabi kene, jo tinge na cha woro pome. Si tinge na cha pome, tinge guli loka pome. Kuko rujo saka pilaka, andi kame, tinge kasi ne, tinge parabaro, tinge mando eno, so mando skisi kasi se lo. Ara ki bure buji di, nga itu nonge lobire utu utam, uwa ikuwa chita utam, nuwa ikuwe Nairobi. Kuki kwa Nairobi kinji si tuli. Konyo kwa ikonyo kwa leje tu tam tu jepa preste ak tu tam jaji ak tu magi ingi tu kiko ajwe li juwe onge gelewe ni zako mokini reje unu mi mwati ngal kukino
0: onge ya kutakinye aronet na tane babe tabrani dega shaka tamanaklo che gai bata inge bai barta na tane bo sambili yuri bendi ku na tane togolo ngotep kia kas ngongyo kia kas harap kisori yang nandils asite ki yopchi kia joro nungala kila ini kutom na kia guna ta kutit nye na fasa ngdu kia shakna agune lanche rik nebo 2500 2500 ngdu get number one agile tiam gitu marambili
1: 2500 duga nota number 1 ak magiti le tiemel ti ko ñu lañ ak ñor ci gael 2500 en star 442 nash number 1 tiñe 2500 ak ci ga tul ne chap chap en sa ci juto ni ñor ci ni ge 2500 kenya shillings karibu rap ki sorry
3: yamune erik ro na ga tinda no ko ngoy ko nga mbora ne ga go na ngar ne tabrani abwani alo ga tu ket na baga manut ka pesa ingele kit ne le ngaliet ko gi no mana ndama mi ngaliet ko mi go tulgi ngalo le bu gar na tabrani bi ngalo li ko mu ko ngo mu te ko i baran ne ne ge aso bi to ne purget ago go le ganyal gi rit ngale ingele edwin agere ngale ga 207 ko gi ne te tu ke jar asa je ga la ti o Gyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyogyog chechang akingeme malik biik chechang akot mokorek chekiako investen eng komoswek cheterter kokimuch koisto investment chotok chwaket akonyo bananda nekere ile kibanyalil akot kinyolso akot creating centers alake amu ngalekab kalyet. Ko ngele ngisube mangi tinye kibagenge nekile NCIC ko kikotemena NCIC nyole kie korot nekoek ceremonial kityo anan nematinye yani matinye kii neoe amu isi kotom kero kosomonen chi koloro nias ngalek chemakat kesomonen kandoindet fulani amu ngalek chekangalal chemonomeke ake amu kwakose nguno Rigathi Gachagua sai kwakotoi Rigathi Gachagua konai kole kiabitunano borietab 2007 asikobit kosub oranatak no amu kwakose kangalale ngalekab administration kakole kabilet kenge neindochin yo ku ngalekab OCS cheindochin station populishek kokakotoi kotaketan burgiet kole burgiet nenyonet kole icheket chenekit kondoi eng olatugul anan icheket chebou stationishek chebo polis ko tuguk cheu chotok chekabit eng wakati nebo Kibaki amu kingen wakati nekibo Kibaki kokiakilil kimastab TC ak county commissioner wakati inotok ki DC ak PC betushe chotok kokiyakinrotok ko biikab central chekindoi mising ako tukchotok kikinyokolipuan boriet eng 2007 nekinyokokochi emet koyait mising kokasom NCIC ak IBC yekakinomchi chito makoset kechugulian hatua ne inekei netokomang kele kakichugulian hatua simatkoi kityo chekingololi kongololdos kityo NCIC amakikere kosomoneni chito otherwise kekere kele kalyet ko kito nebo maana mising ongiimisan biik kokimit kalyet amu ole momitei kalyet kokoromitu mising ako momi kiy netoi agetugul ko akakere ane ale yenyo boriet anan yenyo siasa nesamis komakomi maendeleo agetugul netesetai mi ngalekab mung'aroshek ako makomi kit agetugul yani yeitu paralyzanakse korot agetugul atawas ngawekwa kongoi nenekei amu boroindo nekoib onet boriet akobo ngaliatab kalyet kisori alfas nomuiwenanii
0: ongoi kisoria ngebeberatana ngerijista namba nelelo 0723 mwisho ko 340 kurenen ng'o namba nelele ngaronetab betab rani mwisho ko 340
4: yamune Edwin
0: kibaibai karibu
4: kikurenon bokot moja imakyo
0: kele kurenen ng'o
4: kikurenon chirchir bokot moja imakyo
0: chirchir eng mokotyo testa
4: amache amwai viongozi kini kenya lenji oye ana ai agenge nikimwathiriwe nikiomite borisa ko kikibel kot nikiomi nikomi kap kasi ako kioker boriene ale ni biik matawek yo en dunia hii kabisa akere ale kakobit anyun kabisa amache ale ni Murkomen kokong'et biik en Rongai kokeibu maiyek sikikoi kijanaini koek chebionik amache ale yechi Lelion Lang'at yo Gambia Moto town inyonye mameche ot ichorungei kityo kinyoker kit neu en makikokekilen korok amuy ko kokinyamwain is excellent the president kosisikee kabisa matokomwa kole chito nimatindoi akili matindoi ne chito nimatindoi akili ako mpae lokchiche mameche kotakomwa kounoe kwa viongozi kama ya sine amache kelenjin two times kwa president alakini chu alake kibiekonni ikose biik cheng'oloni kou nguno en mbunge nebo mokotio nekile Ruben Siboret kakile ngobiyon mwaita komatisen inye aya kokere le ng'oloni ak Sudi ng'alek cheikere lebele Kenya kiwoljinikee ng'alek amune mosisikee akweke kama wabunge amune mobitisen embaliamen ako okere ole kakolal Kenya kakolal kabisa ko kinemwoini serikali nebo sai Murkomen PS tabadali kitar ngalek ab kuns ngalek ab bogot ay nyo tar ngalek duba kuns yere bana kur ko magaran magaran ka besa yere na mito en isexcelen giga e giunge si neger go gen den jelan gen gailajen gailaj mutab rt lagini ginge bitar en grosoi koreta ben kemosi ko gibo tsoko go ngale ko mutubi ko gimi ta masisi ne gipa kapten ruta ko mutuku ko gidarire ko gibo de gasigan ane kikir en mogotyo ko ngo ni singa
0: ngo ya ko tanenge taman dai gashe ka ta jago ngetso ait ke paper ta nata ne basait somoga nge ta stai ke be ngalal utik yo leni bwati la gun in 2500 agonago offer ne bo lunch bangan nge nge paper ta ne bo star 440 star 441 hash ga magele kagile jine chep chep berik nguno jida ne chep chep kabisa tie mara moja mara mbili iwendi kitu duge namba genga ugine ya uraisi nge ba gun star 441 star 1 hash
1: star 441 star 1 hash inyorshigane 2500 bicho bicho ko ching boko la ngo ko nom gumure bi tamano ko sab tayare cho inyorshige 2500 in star 441 hash
0: arab kembo
1: arab kembo garu
0: arab kembo
5: this call is
0: recorded eh gasi arab kembo the star
6: kongoi kongoi bisho be duage rek na pas me gogo na ngaro na ni a se go bi ta jong gende ne ta tyu ta abrane kongnu topic ne ga se borolie a go ga se gandoi a go a sa mi sin ke me dege na lol jing ngaro na ni e NCIC ke me dege sam gara ge na lol ji DCI ke me dege sam gara ge na lol ji police a che ga tu ne tin ga mata security meni ingen bugele intelligent security gamet goma of the defense forces of the Republic of Kenya and that is the them kimete ge som is the president geleji it is time you crack the whip mi tasnien bisho medu en siasa gunisim nengetei a politician for example kojop chigei atepko ipko yegenende na gap ko bor guya ga government for example nguno imoji ro nguno ndatege jungusa ne mesenge koma yang majabu ko ngalek cha go ak ingin nakuru ay ko yijop chigei the opposition ko lesenyo ko bit another team ka go ko mwara men jok ko tau kine gi yage ngap che blanket kule ne gere ile ka pringen in light on how these things can be stopped igere ile post bogo job chigei atinyo go bitu uyo len kaisho tujile no aga aga ide gete go job chigei so amete ge mwago uni tinye kas ngal e tinye sergali DCI picha go se ngalek amait ke anan ge gure intelligence service ne chugo nyoru information amait kwa tujie so amete wa somalin why guys the intelligence service diligently amat kevin g kimete ge som kele ongai siasa ne ba mani kimete ge som gele mat ko bitin ne ku juro juri g en tu yeni ingen zo ile be ko bo opposition nguna master ni kwa mfano rift valley ago hasa ndagile nguna ka bo opposition ku what do you expect to happen ago go bit kind of kumoja namu mago is ki expectan konyo jita na uri kase nasha kwa nyumiziwa konyo kwa one time it is impossible lakini kwa kumete gele hii kumete ngele ngu naka nyugu eldoret kuya mua konyo hake nyugu kwa selan sera chaji manyugu le kasongo aheda siende mago hii mago ya mago hii mago hii ngetra ni president anango chia kende wa UDA kanango kenya kwanza kunjiko misentro uko tako pingan I wonder regard the north kole ulion kole awa go be promotion it is common knowledge north so kimete ge som ge 2027 ge som the opposition side at the government side ke le go ngalal jito message in political rally ne go yoto sera awone muo kole nyoi ni ang ni anan kong kuga pa men guno kemwa gele chai ni ang ni aga nyote se tai ni ang ni kume goni sens lakini guno atarances chemo chuko profoken jito koyote igere ile bito otherwise angen angen gapsale ingen ile regate kumara ge political science so ingen gimmicks chemo chuko pringini na wat nengegere alamu nubo mwisho ko media ameja wa soma leo ye ya gimi ralizi Morgan Gewir anan Gewumisan media personnel amu without media kena enetuku ketesetai da mungu nagele mamie mai tagi muje ke mwaita anu ngalekyo kogi goto kolinjin ipringenin ngalekyo mendeleo ngalekyo mamanu guli gotkele ngu nagagewira tuandisho habari kogi tore ne
1: kwa
6: media kansola hii ngepto ngalale nkararane aksheria sobit mutai aksergali unge media amu kagile media koide ga dama media ga tagene na otele sala tane nyeri na tele tane ngizum tele tane ngrob
1: hangera kembo
6: na mata wasam di ki mu jo omisan di ga media le no
1: na
6: to samen ni ogere ni vetar apke pango le fiwa sarame
1: hangera kembo ang siwa sarame nge ga shia gene na Tony Suguruishe Garibu Tony, ngamasana tana ba Bomet, gegas Tony, ko star 441 star 1 hash, gotinge bara tete na tana na wa kabesa, kabe Britania raisi kabesa, na ba inamjige 2,500.
7: 2,500 and star 441 hash, inyo chige bara tete genge na genge star 441 number 1, tinye 2,500. Garibu Tony.
8: Tamge, tinton.
1: Garibu.
8: Iba tuan erigro.
7: Iba iba kabesa.
8: Enna fasa guna nasi kerja. Kiri juga aku buat tu cewa terasa ni kan. Kuma orang ni muka nama negeri orang kuna negeri jaga apa? Kui bolu aje mati angke. Kuma orang muka nama kui orang cik jaga kasera cepi kan. Pada tua ke jaga visa cewa kita negeri orang. Ayah, kong gua kau masih cuci nak cek? Jaga visa jaga cek. Kuma gua saja cek. Kita, kita ini cuci. Kuma jaga kita aje. Kuma gua tahu hari amu gua cemui je bawa masih. Lakini ni jeren kuni kenyo ke nam ke galega ke ona ke wage at ke wagate kubo ke wage ni chage che yuna ni gosto yen ni gosto ko ngwa amun ke wage na ke chege ko gosto ko ngwa na ke che so amo cho le ndan ne bi tul on ke yo me mo tu ye ta ki ko mati ko kai ge ye ti ne i waga ke ya ke ta su le de u ge te ko ru na ke ne ko bu no ko ga chu di ke ti ta ke che ko mo mo tu ye ko ko nyo ke ni ni ki sa cha ya na ke ko ne ke ti ni bura ateno te Jadi juga ni, nanti lengan juga saya rasa juga tuh ni, saya rasa juga kita boleh tuai, ini juga yang kita. Lagi ni kita juga orang ada, saya orang ni
6: komar.
8: Bukan itu orang lah. Bukan itu orang tu.
1: Ngaito ni engo masana basuguru shek ngi daiga shek ayeng ngi tawa studio oto mage manda anga gas ngalenda ni agenga so bit kya wega ngi wek si gunot ngi gibuat una uba Media Max Plus.
9: Tos ichenge college nego ito course neba diploma eng primary teacher education ni Baraton College go college netitayat agotindo chamjinet kobun sergali Baraton College Eldoret campus kwalutiet nemakini gay sirgay ngunon eng intake netisetay eng courses chaterterku diploma in primary teacher education diploma eng nurse assistant and patient care komagat itinye C- ak certificate kodi diploma in animal health and production komagat itinye min credit nebo C certificate ko C minus asina chechang EFG tetutetap tep sinay eng MFM omite nag dan bet mawaya ak samito Boost
10: yat in MFM. Kya kaza kaza korati kyu le jina solvei? Masawa kila kitu ra.
11: Sa sapa ne ba gemba. Bo gon gon jita asin gurge. Kule ya madam na kwisha sisi.
10: Ati kwisha sisi ni ne tango.
11: A le jama madam na to eda bari. Anan go bara. Kule ya ni askari.
10: A le ji gorang got ko mwana jeshi ku mai bati ma.
11: Kule ya pana.
10: Oh yes.
11: A le na ro trishet kapsa ko gibil. Jikarno mayamma
10: kau tak ada kau tiar kurgen gua nalej gaya iwin gosarua bega kuku hatinya sauti tak
11: aku pergi aje kagale woi
10: apa bagi si seju
9: klimo sedikit cuman agit salve oleh tap kapten
0: kemeja kemanda ke nyuru logo iwe gabe met eng nwakinda no eng kinda jaba side somage asi yagwege nyinge testai lakini kumage mande
1: Kibuatu na kupa media maksewe kile nji download na kipa chiti M Radio neba Yema FM ungele na subuhi tetu utye nata neba mwa hawe nata neba kaskole neba TFC nai so kimasiri ntetu utye taga tukulu kai download na media maksewe en ore nata nene kararan star 441 ash kinyoru en kasaritaki tiyo neba lugo yuega bimet kinyoru bigi chotan chakaite bako laka inge chukona mjiga jitul 2500 en star 441 hash
0: agere kagete suwe jagat mato kutu 25 kagete suwe gelfu tatu ofani valugu iwe gabi mbe so silingi ishe gelfu sumo pangan gema pema sana in star 441 star 1 hash
12: mwangu yu
13: si munajua ize brano
14: tutawanyorosha one way
13: sasa alituma hii bonoko to test the waters
14: tusivurugane
13: lakini hana nguvu ni flower gao
14: yani boss ni rais William Ruto namba mbili mgongoni ni fireman.
13: Kuna mtu alichagua yeye?
14: Alafu unakuja kutuambia nini hapa?
13: Si ni bonoko.
14: Imebaki tu mwaka mmoja next year. Tumalizane na rais tumpatie tu term. Akipata next year hivi. Mimi ni fireman, ni mimi na goal.
15: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
14: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
15: Nimejipanga.
14: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
15: Baada ya Ruto, Muislamu ndio anakuwa rais na ni mimi.
14: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal.
15: No, yeye mchukua tu kama mchezo. Lakini I am telling you,
16: si baada ya rais ni Kindiki.
14: Eh. Hey.
17: Kindiki ni fire, si fire.
13: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
14: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma. Na fireman yako karibu na goli hapa.
17: Ni fire si fire.
18: Moto wa Ruto moto.
19: Tutumteta mwa enye emo FM.
20: Edwin Arab Tanui kobata Eric.

ye ngane ko Jonathan akomesa bitkebeni yatsana masa bitage reni yatsana gebertain betabweni gebertain bozokomurwa ejuma tatune unitsana agere akibanga ngabesa giyage tugul ngomie newton kinemi tengetion awone tsango soko ye nitsango ndonyo ama yabita

0: Kaende Nathan go fetch everybody and return tena nyina tena ga itete nyina tena go sexa wale sai sagol a kebendi pamoja fetch ngune ko tena wiki go fuma ni gona netanga besa a gwa leji giti on metu awe ni anetian kebre kemita ngune borana be gat pia mat bi mut kole a en site sagol ye nyor borana matisi bi mut eso bit kenyor bi ketete ni nyata jebendi go gatisi beta right tanya ngere kwa ni Facebook iwe ni Facebook ime tanga liana ni nyata otima go tisi ni nyata ra ime tai ngalio ni nyata Samuel.
1: Aja
0: mereka boleh orang macam apa besar?
1: Bila dah ada ke habisnya, bijir itu turun berapa? Kau melayan dia orang bukan orang sahut, kini kumpir habis. Mau ni kau ni habis kiri kiri nak aku?
0: Kongoi. Kecik orang ni jangan tu kau besar kongoi missing. Aya kongoi missing bayat ni ata raba.
2: Nemye.
0: Bye get tishon we.
2: Are ko raba ma sabwan.
0: Lene ola no raba.
2: Ele di pa. Mati nga ro lupa ngarang raba we kleme na na kat pana nemute. Na na men ele cha jor we ni ni ni bara kre re dige ni te duan re yu. Mati zingo eh. Aga wo zato agne go jane seten. Ak tu ko ni we kleme.
0: Ile ne tugul.
2: Kuma tingo utu anjo arwe mungu ana ne kwa wali wano ndena me glimo yi kwa tuwa weta nma MDA 2027 no ne wete kwa de Victor au glimen kwa ndi watena mo yi kwa tuwa diyo nyonga
0: Igatua Victor kabesa
2: Kongoi misi glimo apni indaan wero ba maza kwa
0: Kongoi misi ngeni ata kongoi kisaina
3: Wege leamu
0: Yei
3: Amune ke t-shirtu mambe
0: Bye ke t-shirt kabesa
3: Kanet ko irkile tsana sanga patya so ko narram so tinyo glime. No de bi junda ni o glemo. Na me ne gile goro zinye. Anyo ne ta ni le to anu akwerta ga ne ba mulo ti na ra ga ba ra ginye. E ban zon adam aron don sa changa ni nye. Tugululu ni o glemo.
0: Eh.
3: Bana Kanam bi tu gul jami mawar ana lemi bi gendu nyong gu no mat ko chen we riep ka ka det ke zana sa ge le mo nyong gu no
0: Kongoi
4: back to school now pani. Shule zikifungwa watoto wanaulizwa ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako. Ukienda shopping usipate 4 out of 5, pata 5 out of 5.

0: ki itu nalan de 5 years no mengishe
1: adi ya logo wachi tane kibaya tuan kumu alu kila kule kisugi ya besugi ya koko wachinda na wale waisa liana
2: ibure baya unga ta kita ta tembo waita ibe na gitar kini afna nyusa amutu ni yoni baka tanga muita ya bako gile mufaro umigo mye tigir ki irne da moga ni lasi ni sali nosi nye mire reni kaya baka agwa ni chunibu kerele wirungi kitoko lelaka ikerle wambu anagi wambu kisa kogi burara na jina tebe ni as otom kaya baka kini feri sun kebe diya
3: magi burara la weta kita 5 years otomo tibe baarte kaya ngonywane.

0: Ronaldo.
1: Wa name ye we.
0: Name ye.
1: Inge ni la gadi tiondo ogilemo.
0: Ago se kara gasi ngomie kabisa.
1: Ka garani kwa na ngilemo ge garu njijo. Na kwa nene mama mure niko.
0: Ehe.
1: Kole la kwa ni ngilemo. Kole gigi mutan awe ko tap chito ide ge gaji ne gomie ibe ge tacha ne go to ne betu ne gi ne ta. Kola ka baba ibai tu kabisa betu ta bo en somok yon go nam kamata in lu ko gubur go uon kanere. Ako gubur go uon go lole non ku muachi ni jeba go gwe gole ingo ki mula kwe ne ako nyo go kuwa ni go sere tueri nyu. Kale kidogo kidogo ba ba se kolo wa esha inga muki na ite ko ta cha ni manyolu go ide ne muwa la kini kale kya muito go gero ale moraiji kwane ni ngo lode. Kale betu tae nga anyi kongo lori chito si nkama atisha kukile moje tukcha kweri. Aya, kale kona ama ilo koke tukcha kweri. Kongo lori wangu wekawe kwa naga tuku. Koi betu tae nga nge kima kone kimata inlo. Kale kaya mane nga oke biron. Ko biron na nji tae ka kweri. Kale lori chichita nyona muma nge kimi kasi tu ya nole kake biron kakabariki. Kale konyo kongo lori mata inlo. Aki inti bichuta jigas kolenji in manyolu not kouunya kouuni siyai makosa kouuni lakwani kilian kola kas ngalete ki mwako mahu nostan kola amu ito ale ngobiron nene kouuni kola wasis kora matoka testaki kola ke testaki bulgido kola si lakwe na taki lemo toka tonis
0: ehe kwa si ngapsa nye testai ehe
1: kola kuki koli lakwe na ta kukukoli kolenji anin kolei kame lakwani kote Mabagoy.
0: Mhm.
1: Kola amuito leji ne chuki mu kola leji mabagoy galiana o nge nit ko uni te o nge nit chita nyu ko la kwe ko bagoy tan mami ngale ke uchu kola bai ka me ne ko lo me ke on ka ko sere tin magarara ne ne la kwa ni ko te kola ke ro bara di la kwe ne bo kola ko e je kora kola ko ta tu na ko ta ka ko i ma ki che ko la na mi ma ko sa ma kola ko na kola ko ro bai sa bu ko ka on na bu ko e ku on ga ra nyu na mun mo ti ma ko ta ke tu ko ne bu ngale ju tu ku ko ka ma ne kola ko ku na je ngo lo le ki le mo ti mo na ba si
0: ehe
1: kola ko ku o we ka ko ti nge u se ne ki u son ma ta i lo a ko u son ni ti ta e tu cha ku e ri lakini en ku ni ami ka ko bi wa ni ri ko le jo wegen ago nda ti te yu ko mo mo jo ma ta i lo o mi bare ko re ne ki cha le nu yan lakini ye jo chi chi ge be ge me ni bara no to ko ti nge ko si do sa ga me lakini do le ji le ge re tu ku ke to ma ma go e jo ko la nyo li one ni ku ni ti ni lo ko ko ami ka Biruan jiji nama cawe, mama jamaat ainlo. Ida resta ni dah jadi tak mau itu orang alat dia aje. Lele no lagu cukup kau mabah gue, lagu cukup ter. Mager gak gue lagu cukup lakuan ni gue yang gay leliot. Hobi kengal alih je tuh coba gue biru barai lakuan. Si gue biru barai je tuh cakui. Laki ni cik cukup kalau mui tog coba gue deh tuh gue coba barang gaya mui tog. Kalau mui tog itu alih ane nai. Kuna toko so manye kapi kwa kwa lara weze yu nako po kusereta kwa raka amani nara liyono mamachon kole kitore tika kukubare kekeri kwa kile kitore tichichi kame nyin kinko tum kukeso lakini kinko keso aruko ikuitosi kile moe ila mara kiwala sobe
0: iman
1: aya kuna oton mwa kitore tany kole kitore to mwa kile leke ime une nukui kwa mwa tinyo kwa na kile moe kongoy misi Ronaldo en magenyo
0: kongoy Kongoi jorweni atan kibendi kuna atan alana ta conference kibwe kibasi moishiks kobit kebe pamoja ko kamale ne ama inga yenu tani le mite ndike mwe gachi shopping nguni enduge number 4 star 292 hash agi laba duge number 4 ama ichil star 292 hash laba duge number 4 kebe pamoja ni anitan nguti mache igwa genge mbike bendi gak pesa ngomenyo ruchotan gegoni direct 4000 mi 4000 chengo menyo rugi Ngomenyo ru shopping kego ni 4000 bui noten bora goto menyo rabini kesire ne bora goto menyo rabini kesire selling bagol star 292 hash agi we do get number ngapi iwe do get number 4 ama itil star 292 hash agi we do get number 4
2: Rema Feast 2026 kogogo wege kogeny kongeten tarigiso somagenge